0: so yasua ito mi bra ni na so wadi moja pe mo asemi aso wadi ate wadi ate isro ye wadi ate ba do chawu ma
1: ya ya bo yaba sumpa sumpa die waguo no
2: eno na
1: utwa sumpa sumpa sumpa die waguo no
2: eno na utwa.

0: na emom na de na wo kanu na ehia me sa
1: ah
0: aha ebi wa no no ampa dodo na de wo kan dodo na ne tsa
1: ah yeah
0: aha na yesu no ze na ye gibesa na de ye yi
1: emom
0: nti ya na esu
1: no ma meta from so de wo je bosin ya na ye easy
0: ah nti ya na esu ni bua wo hwe de wo ya wo ma me wo si ni ne tie wo papa si ni ne tie na ebedru me bi na hu ni biem no iti ya na nonso na edru me bi a ya na ha
1: de ma me wo kura de ma na ha me ne safi na na me fefe
0: aha
1: afi na na ma ba de bi mu ka kra kra ti afi na nka me bi ti me di ma ma me bi e die
0: oh
1: na che se wo ja mi mu no ti wo ja mi mu no me sisters no ko hwe ni ji ba no o mu si fo me ti se obi su ani mu ho me da so na api ani mu sa na me ti si ani ho na me se adai na me sister me chi me mi no ka se ma me
0: ma me ko
1: ana me fred no me se me ma me afi mu Nyina na esu di mu.
0: Ana, zata na mo ba fon ho.
1: Ah, na mo ba fon ho.
0: Eno le diso wo.
1: Na ya foforo kra.
0: Ah, okay.
1: Ana omo se, oh, sorry. Em se ho ampo ani dosti na ne wo e ana. Aha, no so, oh, kafra. Ana o de to so. Inti e chi no fire mo abefre me. No bi sam se be ma, asem be na esi. Na me na me se no mo de mato e.
0: Ah.
1: Aha.
0: Okay.
1: I my phone a good day basa. Na me nim se me wo eh. Na wo se be ma. Asem be na esi. Na m so fa me ma me wu. Na so oh kafra. Be men so wa. Na m so fa. Se me ka cho se me ma me wu am responsibility se be dorso. So. Nyama bebre e ba be gume so. And it's true.
0: And I'm from him.
1: Aha, so ni nyina na me su na me ka. Me nim se me ne me master. So no na ja o de mi wura radio mu mi sabe ne me master na e kasa me ka me ma me ewu ho asma che no se na e da e
0: oh
2: so funny 3.1
1: me ka ti phone ho ah e ho ne we ya frame sorry o kafra ah o mu me ma me akosa na me se ah na e da na ti wo se hwe wo mu de wato e o and he does in the yes, I don't know.
0: Yes, I'm
1: and he does in the other way, yes. And now you be now for friend, what? No, be so I said, now way. Now, when the lady come up, wouldn't you say, oh, hell. Now, our friend guy back home. Our friend, no, say, hey, as he said, now way. Say, Charlie, maybe that home. Or the guy back home. I think my point, you know, I could do for you. Now, sister bi me koto koko on hono manwumre no na sister bi go de oton koko no me na obi afre me pick ya and he say hello and he say na radio no so e bonnyu me ka kra ko me ka sa na ma te me ka sa wo radio no na msi mame tim radio no ka si ti because e ho adwen wo dum no o me ya me wono
0: what
1: ma te me ya radio na msi ah no se ani dosi na ne kasa no wo kasa na ne wo mu no na wo e
2: so pana
1: yi radio you by four pardon say hunu dia
0: ah kata cha dasi wo mu nyina kan hu bi e se mpampa ni die ni ne ma ba mu nyina ya de
1: kan die ho sem wo ho atiefo ah afutu sem no e wo ho ah anyema num bi wo ho no mo a sa oba edidi bema ema bema jedum ah na so ya waria ni etufu makom ni ukun makom ni na makom ni na hokra na namu ni me gisi pa na ho sa na ni menum bi so ho a oba ema didi oba ni jedum kura ana hon konta ani ebeyi ani menum bi a ema awariye ti bema ni su se wei eh nyaza de maame ba ye ni ye se de o maame ba ba ye ni ye me kra je hokra na me kokra hokra de mate agu ba bi kra
2: 3.1
1: number 1 me ka kuratwe na kuratwe na ewumu mienu kuratwe hunu kuratwe hunu
0: sompa
1: oh omono kuratwe hunu sa oba atwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkuma afọ ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura wi ya wa ye ba chenzi ya